0: na na la ka te te na sa la sa la ba ka te la de sa la ta te na ya nya de tin lai pa de ba ka te la te sa la ba ri ba ni ku ta ti me a me ku ta me ro ma le ku ta
1: Sandra, I'm not a lady, but I'm a little funny. Go, darling. Paribandaro, paribandaro.

Naga ko mala lai baga ko jala naga la ma apero ta. Devana vana gum.